0: Tagin, chawa kandiyan shi tu.
1: Yaw tu, niya piyu chawa da jikbu di xia.
0: Ran gabi yu na, jima ngang su tundu zhoto.
1: Yung a, shiwa niya jinda tiyanku.
0: Pimi jige, pula kala da na, ninti kaba yung re. Inji ngang re dengi. Gem gen har tu.
1: Nga gem shio ya di, ran lupo kyo ngay nyam dintre yore samsa mo chung. Yaw shi tu.

0: pyöne tuyendi tsirip haju geyong su chabdion chebara gazu chenpo toba ta tukur chege ya mabu chung yu. Wengyang zawa zukse tongmen samdion che galasi. Suzi kongzo sem nang, gyunzin chebe tuyenin ti karte chenpo le lakwa ta. Jungkong zatane yinbe shabrun dini sasin diru nyambo mebara tarke yongrichi. Sochen zong chazang lupjong tu lupzhu cu ren yu ki ngomi rikne shusha la gyunyuan tingsab yong chi. Sane tige rikne yu uru cenbe lupzha ta nyamze che di. Che nga ceri pahzhu lupzha da bewe che gu jizu che yu shi. Gigen cu ceri pahzhu juri che ne lupzhu cu lupzhen lu ze tu guji che yu.
1: Lupzha tanda yin na loma che dong ya da chuk sun yu zhi. Lupzhu ka chi po chu ka ne tuyen je nga zu
2: 路里塘不用对那个小路的车不行的他一年路住卡进呀路站新的先交停车时车站我就路中给路里托路里西巴达阿巴路里出不接个路住忙车给帕路的车不行给我去路里马天做个立刻乐不亚的下车的单位
0: Lopje Kusim Cho. Lopje Cho, Gwede Chwe Tu Logwa Ne Tuen Di Lu Zhe Tang Du Kwa.

0: kawa kyeo ya chenpa yinpashi. Kasa nga nga shiwa chigaduwa. Nye samba tando rangge.
1: Chintu dadu leya di peche suyu ki mara samju. Che zan kirani sheba pi jishu.
0: Rangye nungu ne, guwa la thakarab cheche.
2: Tanda shine di jishigwe, jishigwe.
0: Ju cheche, nye kata kagwa sengudugwe a.
1: Kesi kirangge jishib ju dam midu gona. Changze sunda.
0: Kaze zhenne deng ma zhi.
2: Nye chenpo di gizu cha cha sun. Mo di
0: zhe. Jige nye kagwa sengudugwe, mezi chi chudo chingminbe, dumze kwa yu sengmindugwe.
3: Dumze kwa yu sengmindugwe.
1: Chungne ta ba. Ngai gibu
3: se zwa yge kuchu.
0: Yong a. Rangge gezi di zhe zhile xia mian na. Jigri. Rangguxi, nye ngu gam chingze, rangguidige di le duge daga chinggu.

0: Sani le da jie su na du gan kang gu dui a, ran tun da kechim shi xie yu.
1: Sani pie jin tu zu yong me. Ni xie ji ne?

chile nye shi ne shi chu. Nye amla pachila dosu yaga te du. Nye bawa to xia. Nye bawa nye to xita tang. Tanto nga sengba zhu yin si xie za. Amla bia di yitang xie che nye bawa si yip shi. Chile nga mi chang me xie ya ki. Mi su nye chen ki buku chi cha che. Kona nye kien ki. Nye chi bie tu di. Nye lung cu bu chi tam da. Chi bu cha su. Bawa kien ki nga lap zha zhu bie gup di. Mi chang me man bie da. Tung chu chi si chi cha bu shi. Nang mi chang me lo ta ri shi. Bawa tu chu chi ka chi ngu hu shi. Amla zhung ka nar chu zang. Nadi nar kong ki se ne. Pe chu ma shi. Nye tian zu chang ma ji yak chi do. Nada ta ring shu gi. Lap zhi shi tang bie ma chi. Mi shi nada zhuwa chi mo bie chi le shi tang bie. Di ji le rang wang xin chu. Rang wang xin bie ji le. Nga chua sa bhi gaya yung gri seng bie. Tsing ma sa ro. Nga zhi rang xin cha ta chu xia. Kisi ji ma rang nga tong du mi ne. Kanda nga zhi nong yu ki guai ki mi.

0: kenzu ba la siu gu de xin da li xia lu be zong zi le ga bu yo de chang me ki yu be
1: jiran tu de na chang me yu sa tu zhe na gu me ye chang me di na lu sa wan xin ge ngas ne nga chu
2: ye nyue me le dun zai zhang ge nyue xia ngu de ria ku ge chou me xu wo ge da xu zhu shi
1: ha xie wo shi za zuo zhi zhen lian me sui
3: duo zhen ne su su yong gu ri
0: ye na na da yi jing ke de yong gu ri
2: ku ni me wo ku zu ne yong jie ke du ngo zi da zu ku shi kiran tu zhe ma na a
0: 你也没多两个情况我呀咱们三双啊俺们俩叫他铁都巴拉西个铁都哎咱今天真的来没着特别你不过去体检让大海有病的俺苏南大面婆母苏面南大面都 Nana da yi jin gen lu yu.
3: Ba la, di ge de chang ma kiran ge nye bu na ya shi da yi.
2: Ba la, yi an pu, nga zu chang me kiran le da yong yi. Gu lu ma na a, shu wo den den ye yi an chi yong chu.
1: Bala, dia arah kiri. Let's kiran sih ah.

0: tōng chū chōng nyōng sō. A zi, guāng lō bā sā gā tōng.
1: Yā, chā gā tō.
2: A.
1: Wā zi, rāng tā dā zhāng xiao yé nīm dō dē yu bē.
2: Zhē dē am lā, dī kā zhē sī yā wu zhē, ngā nī nīm chī mā dō nīm dō dē nyū mē.
0: A zi, nā nā. Rāng tā. Zhang Xiaoyan sinye di nim tu di yu bi a. Yo, kira ni danda dian ki me ba. Di karin su ri a. Poma sa di kye shi shu di rang xie xia di shi. Yung mar da, rang kan yu zubi shu.
2: Ba la, ngani nim tu di je, nga rang ji qi si kasi ri, Zhang Xiaoyan li ma lab je. Kasi nim bi ku ri.
0: Yu shu yu shu, rang ama ji da, rang ama xie ji.
1: Kar xie u ri. Pomo ga rojo guwa rda.
0: Ozi, rang amu di pomo gandui che chuyu bai a.
1: Gandui che chubis ka sige re. Di...
0: Ozi, puti nga rani ge tonyu me ba. Tonto kuni nyimdo de chu nyi bai.
1: Tonu nyimdo de chu nyi bai.
0: Nge...
2: Nye chi shen yungu zi bai. Ngani nyimdo nyimchi de bai, kanku lo ha de bai da. Da chi su nge, tonto su bai nga lung lam tuwa.
0: Kanku lo ha de yu se. Dinti zi de yung mar da. Mishin dagai kirani loha de yubi suishin gri a. Kese shili yarbi yina, mizu huwa lukru cheche, jaman zhi xie xie. Yungwar da. Tantai tepsi yakshu di, kirani khanju nyingzhi xia dhri. Rangka yinzhi nyan gui da. Nye xe ne rang shaka lo zhu nye rwa, nga da rangka amay yung gui. Nyi zhu a, nga rani ka zhang xiao yin sinye tutu xie, kichi yao xie xiong xie.
2: Kichi khar xiong xie.
0: Nyingzhi xia dhun da.
2: Am rang do da, nga arti nsima xie, pusu do
1: chu. Tanda pomo mi gencha sabrida, suso chuyo yo shi. Nga nyi le tuju nduyo na, ngam chi mudo tuju shi. Nga nyi rengu je chinga chu re, siam chui shuru shi.
0: Yunga yunga, nga hirani khabde chosu mar sha. Nga gopda shu yin.
2: Ama, nga tanda chi lu da.
0: Odi gharsa, nana. Tsu zuo sha, rang gai di gui gi gu zi zunga nian zi nyuwa gyu da.
1: Rang ba wei mi si gi gi, gyo tsu nyuwa gyu.
2: Mi ka xe mi si la yu na, nye tsu nyuwa qin chong. Yung dong a, ba la, guan lo bu de shi yu da.
0: Ha, da... 陈仓处的女婿啊，现实，我是的人呢。陈仓处的大，现实，没事差了。哟，啥节目说呗，张不西？让我呢，我们不是呗啊？那哪个？我让你拖下去的，过年季节的啥差月初？可是你这些土味呢，这是的那些，可是这些味呢，啊那。 Rangi, kibu kyo ge semna kharsangu yume kyo ni shingi bintu. Marwe, kibu kyo ge saadi, kani kemintu siyaadi ge changmo zuyumul shi. Yine tuyungu to, kibu siyaadi semna nangchua siyaadi ge tagamu to yoma shi.
1: Tata le, rang nindari shi samla kharadan je dengu ya, cui min shi bishdu.
0: Singe dinte sambo marta, kongzu dinte sengbu o shi.
1: Marwe marwe, nye rar shiago. Nga rani ge samdanda jibu rimi du. Da ge jima xie du.
0: Azi, rangi kudu yu ni pomyo xie du samdanda yu zigadu. Tunda qingbu dinze le, rang guan mongbo zhbe a. Yo, kar xie du, demon duwe.
1: Rangi lung lang.

0: Rangka thoptang la kit le meba yao che chi tue da.
1: Ki ki.
0: Mu yao che bebe.
1: Ye.
0: Yang si yang su tue la. Pige le su na kawa kyeb shu a.
1: Mm.
0: Tando tang gu nye cheng ka sam tang pi. Di rinpo nye be ngu shi cheng ka shi xia. Shang hai le pege se ge tang tu ma zhi. Ya me na. Rangja lo ji de na.
1: Ama nga tu do shim chu lo me zi deng yi. Nye jang zi thor tang.
0: Che ni nye nim do yong gu. Rang mi ji ji wo nga lo ting mi du.
1: Ama.
2: Oye, zhu nye yi ma be ba. Tui rin su nga.
1: Yes, Liz. Ama nga tu yi da. Bye bye.

0: Tiri ananzu gyuze tore leze na lo le yashu na zamche kandere chichi na ina.
1: Ta tiri inba chashi na nganzu korshe, chashi pe mandu sasi wo tenri shaabu chichi chichi.
0: Mechu korshe rwe.
1: Zele mechu korshe.
0: Ta sangme kese tari ta nganzu korshe shudu zamba yulo su su su kechui manja chichi, chabda manja chokto yore shiba. Ta nganzu nyam di che rishin, loge korshe, penbe korshe. Ta chang tang unjo che chabi minna ya, chamnan da duzu, labu chaki duzu shukchenpura chamnan giri shiba. Ta nganzu mechu korshe le ya.
1: Nisei

0: Satu lumbu. Jeto yang sar tha damjar chön. Pöp cha shwe gi jedö la yugü tip. Ba da chong zo. Srin hamü jigü ki yar za kum bu tha. Abikar na wü jor da che ji. Nin zum ki che din sü. Mitike na sun wa srin ha ge ki. Lo za den bi che so gi ta di din sü che. Ting di yi wong pen jo le zen na. Tian tian tu le ta wei pe yu xie. Jian bi shu ju yi. Bada chongzu di. Tari zong kong su yue bie chongzu chung chung di. Pyo chang tang ki sato tang. Pyo xer gyu gi rido yang sara ki chok rong di cham su ni. Chongzu na mu chi xin bie du me nang cai yue bie tang. Mi di zang bo ti gu tu yuk xin. Nian di se xir lian xir ji. Ge kham lik bie. Za qi ri gi sok cha ri gyal ha so kyung tang. Za qi men za ri ngap gyal ha ki zar chung. Chung mi chue sen na. Dikhar kimsi zangba se. Pyo chang tang tol, za chi wei nian cho si gyang yi. Dikhar, mi nam ki se si chimor den ni sone cheba zangba se. Lu gyu yurin den bi su gyu ri nian chu, ni bo den ge chi. Zhe song chamba la ki tanda so si ma ni. Banda chong zui pyo me ki, mirab ne mirab pa gyo ju che bi tong yin, zi yu sheb ti yi.
1: Tā jī chā nā sāngā yī nā, ān dā sāngā yī nā ngā mā sāngā yī nā tā lōng jī zō gā rōng sō kī tū nō lā pōng sāngā tā ndā wō nā tā yīn zā mī nī mē nā mē rōng kī jēn jā sā rē tō rī sāngā tā jī yū nā ngō tā ngā tā chū bē nā zā xī chām rō sā tā yā mā nā gā tōng rā yā mā nā nyan tōng rā tā ndā jī rā sōng lē nā yīn zā mī nī kī ndā tā gō rī sā tā ngō sō kī jī zō gā rī Pong sengen da kisi chilo la naa sengen da zi tenen na Tae ti hong ti kin go le inze me nye ndas tali ri se zi yu ndas Ta endi endi sengen da ina ta Ta ngu su lungbe ki chen de ki Jito kuri jenja sende re do rin go la ta chu Pong go la ta chu re endi Tena zi re do re
0: Su yun ki gen kwe kyun chi Sirin hamu chong zui shab zhuru ka kine chi di xiong zhaam tu yong yub ta. Banda chong zui nyam le kang ki zhu rin si yin bè ngue ni. Kong ki mi ti wè mong wè, nye ti tui song chok bè tuyng gu na, gyu nga lun ba cha yu tie, sim chi che si. Kong ki, pa yu chi zha ta, tuyng le ti, ngak zhu sar ba yung tab che si.
1: Tendri siri, mo zo ka ho zho shu yun di sin di yin na, di ngay la sin di yin na, ho zho shu ki, Nyamne te purtu sa sun rin rin. A ti nga tuzo singa ina na jizo kuri mangzu ki lakze da jishu da tuzo tinga la mandangwa che purtu sa te yongba sun rin yagpun ka uma da. Ta ti jablo tira rin sa tu ta ngozo khuzo shu ti yinzang mini ki ya nyamne yagpo zi shi kuri si ta kachu juus, kachu juus menza da tuzo ta rong long bin nula menza da tuzo ki jizo kuri tonggong yagpo ro, tonggong yagpo di tila tonggong tila pa kalu juur sa tu menza da ni soos.

ki chonzo nonge te menza dozo ta namju jela kondru tile kolo kochu singa na manzo la namju ne labla wo la wo ta chin se na lab kuli chumse singa na ta menza singa enda ta rangjong ke indi ya ko tab shale men rangjong ke indi char tile ta jezo kere tangu singa ozo ina ya ko tu la zawa kali ya ko se tile ya haa ndu te bonga ta tozo kombo tsui ko shale te nanghi pa kab chu narzo hi chu tene hi chu le te kuzo ki ta namju ngozo ki zhe shale te nanghi ki mboko ndruti tila ta mboko tsa tila sa nain tasa ke shipi ta tozo tsu kong tsa tila ngozo la ta lika ndi leo sa tozo pa tongshu tsa tende si kong re

0: kama le chwe.
1: Me me me.
0: Tobe nga chwe
1: nge hiro chil, nang da mindu. Leita, leita.
2: Sem si la. Da ma pish da. Sem si la.
1: Lam sa yi, lam sa yi. Jie me di na, nga chugu. Nga nye les, zha. Na bini kamsa, timdu da, topta la kish de rana.
0: Ya, kama les, tobe nga chwe da.
1: Dos ne len, tang ma shbe.
0: Timdu de yong shuba, tobe nga chwe da.
1: So yip da, so yip da. Nga tanda nyinga chye chu, mi nye tu chu. Rang tanda hua yu, nye kaba ma liye ka shi.
3: Pongo zho yor da, rang kaba zho nye ba.
0: Di, kaba liye tu ha, rang ka nga mla ya khari ma.
1: Yang shu zhi zhi du. Kaba nga zi ma yom che, nga nye toko chye zho yu du kaba yung guo zhi. Ka zu ne chi guo zhi, ma yi ching du, ni ma ka ka nga lue zu ka la zhi.
0: Mi so le kye chye yo ma rin gu yu be.
3: Lei da, ra chye du yu. Ma ji, ngani tani toko chao urta, ten cha da chue xia. Lei ta!
4: Olui, ki nye toko na nye mbe?
1: Toko mbe, gong su.
4: Yunga, jie me di da, ngani nye shu.
5: Rangi lam sa kwa ma chi no, nye kwa chi yi.
1: Lam sa hi, dos ku shu na, lam sa hi, ara lu na da.
4: Nye!
1: Uji! Uji! Sonia-dan! Sonia-dan!

0: Rang to be. Lucky. Cao na lor yu.
1: Zeng ma sa. Ye.
0: Ge ge xiang ma ji. Ye xin gu yu. Rang sim na ge ga san di. Kan zhe xie ne xu zhi le ka qiao si. Nga mo ra da du bu yi na. Rang sim na nga ke ye ma ji. Nye san ba. Nga re hu da ba da jie rang le yao qie bi na. Rang yi sim bu gyu wa ti ri sam ju.
1: Zeng ma sa ro.
0: Tan de xiong le kan gi. Mi chang ma tun si. Nye san ba rang ge nye ma neng xi. Le ge di zo le xie ri sam ju. Nye di sim tu bi na. Ra sim tu ri sam ju.
1: Nye no xia. Cang mu nye no zhu yi. Nye tabu du lo da bie de ma jie bie. Ki zi ni mi ji la ge lin bi na. Di ti wei rang le ge ma xiu shi. To ge jie ge le du. Nye xi ne. Nga guo ya de ka li me xie chu. Nye qian dui mie bi de wu zu jie qie xin mi du. Cha cha do le gan gan jie bi ne. Ni mi ji lang zu ju hu shi. 이내 슈즈 니 라고네 쇼비너 안내 메시지 급기바 샤원 정말사 니 신기 니 라라 커서 제대로 요마시 티드니 나게 마셉지
0: Rang gyub yeng ma shi,

jing le jing ba ni lang cui tu le le bin bie chu gu lun ba ma cuo yu jing ti chu bian de lu bu lun ye ha jiang yu bu yu su bu lu bu tu lun ba tang ha jiang chi bu yu ni ho ge lu zhe cuo lu bu tu dou jiang qi zhe zhou ke si ki ge guo ti zi tong chu ne ngang ce qi gui mi di ki ran la tiu ye dan nan tui bu tang te fu ku lin tu gen ki ni jian ba gu sen ba zha zhe yu ge ti du chang mei lu zhe lu ti tang pa ma lu ti Peche lockdown thang ki gen juwa so la ten ne yang thak pe si chi top tu. Ke si ki ki kiran la gawe lu den mi chi pe chokwa si yue ba si na ki ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki ni mi chi lam su si na lari yang tu gu yue ba yi chi che cho.

0: lebze ma cheba yo no yao yo shbe a
1: tari nga kan zu ni lu bu tobyar yo bi shu zhe na mu lo ba nim ka she shu gi du zong kan di chi su yi na tari nga na ni ge du zong kan di kin che su yi me shi zi du puzi kalina da kalina shi
0: 家钱不多啊爹回头我那要个鞋头啊我自己爹家钱拉下
1: 干嘛拉着拉着几岁有了
0: 干嘛那要个鞋吧啊

0: ngari. Di gan le ngani phom che, san de che me che. Na le ni qu duo qi ni po chou qi yu ma ri.
1: A, zhe zhe, luo di bu qi. Ye ni ba tu de bu qi dang jie, yao nan cai tu bu jie ni, ra le ruo bu qi ju.
0: Ma zai ni ku dui le, li shi cao bei gan da ka jie ji, gu bu qiu mi du si ge. Ke si li shi cao bei wei da niang zhe che bi ne, ji gu ni qu ma bei.
1: Zhe zhe ran ge xie bu ta ge zhang shi. Zhe Daran sam chi tong tong zhuo duo. Oya, ta ti ling xie mei. Ma zu zhuo yin da, oya. Ba la la, ta dao yao xie xie.

0: Amla, ni ta jie sa. Nga me zi ji li yao nan da nim do de hi, ke si ge ran ge men du ma na ni, ni yao nan da ka che si ma shi.
1: Ni na jie shuo, jin tu me zi ji bu yao mu chi yin.
2: Ran ge mo ran di ge zhe ma ri. Ni ran xie wo, jin ni nim do de ni yong ma ri.

0: Semmi gu xiao kam san ka chue ga. Ni mi xin da ge da, nan zhu da. Ma dong zhuo qi da. Zhang dian lian qi wei. Nang suo zhu gu di bi. Da yong ba mie za, nga qi lian qi ga yong bi. Kale kheu duwe. Os du. Mi chang ma ran ne xin, le sang bu de zhe yong ma shi.
1: Tsik ma sa a.
2: Ni ni, zhang ba la suo zhe tun da di.
1: Ni ba la le si ju me.
0: Nga nga sa nai cui ba di chu. Ni nai gen jing ma ri. Chang cha cha ri. Ma rai zhi yu ma ri. Nga li chen ju rong che jie. Ran da yao na guo da ri.
2: Di ka ri yu ri. Ke si yao na gen la ka ba yu na. Kan cui hen zhe qian ne. Ma ni ka che tu ma ri. Ni nai yao na gen la ka mei za. Ni hen zhe qian ne. Nga da ka che ri.
0: Rang ke xie dang ri.
2: Ni yao nan le gyu shen bu xi ra ka che bi. Ting mo tang gu tong du ne, sen bu xiao su. Ni men de ne che, nga san bu che gyu sang me yao nan xia. Gam che sam xue nyu me. Tang de yao nan. Nga da mo su ka che du. Xi ne. Ni zo na le. Yao nan pu yue. Ni ni mo do me xin chu. Kari gani, cha xia. Nga ka ke chi me.
0: Kan yi si na, ni chi la ka ke chi me du. Tam de. Mi de le chi bri. Chi qian de zi dong sa dang yi giri. Rang ge de ga. Di pi ge ga. Pi ge de ga. Lian ma ta bei mi ji ne guo du ske jie di ri ta me de su gan ji le di ge dong ma ri zhi zhen me xi ran le ge le yu ri ye ma xie

0: Di khashe.
1: Ra mo chog yi me, ra chu chia tu les.
0: Kaji ga.
1: Ra chu.
0: Me me me me. Me me me, mo go. Me me me, mo go xie.
1: A
0: ji, me me me, nga tai chuan zhang sai jian ni ji le, xia chu sa xie.
1: Xue da xie.
0: Me me me, mo go. Wo nian shi lai zhe xin mian, a ji, ma xia zhe xin mian. Ya, ka ji. A ji.
1: Na ta ma.
0: Di. Wo nian yi. 那我那下车行不行？
1: 也赶快到家。

0: ngāli lā gī gōne, bē yōn zhāndā lō mā dā yū kērtā nē. Mārī kāw rān zhōng dā bīrī nyam jī jī tāp jirā gāni tōng dā, zhōng hā mārī jīndī tsūpān zō jirā xiong nē jāo dē. Hī rī bā sō shōng shā yū kērtā nē, yōn rī dī kē dā bīdā gōng pē yōng jī, hī rī gē dā xio rā gōng dē shī gō. Rāng shōng yōng dāng wī jī ngā wī xiā yū dō dā lī dīn dīn dī chō tō. Lō sī chā gōng jī bē shō lī dīn bā dāng hī dīn bā rā tōng gō dāng dā shōng shī nē. Bē shō lī jī bā dāng hī dīn bē rāng nīn dīn jī rā kō yū zāng bō hī dī dī. Bē jī lī dīn bē sēm nī yī zī bē jī lō sī chā yā tōng dīn jī rā xiō jī yā gui hī sōng bā shī. Hwā jīn bīn gē ngā jī gī jī lō sī bē shō lī dīn lā zhōm jī ngā sā tī bō tō bē. Rō shō hīng kīn dāng zhōng jī rā lō bīn dī yīn bē shō lī jī bā dāng gī gīn cī. Dāng zhōng yī gē tāp jī gā jī lā dā dīn dī shī nī gē jī nī gā dāng. Gē mī lī shī bē dī bē jī lō sō pī jī tōng jī rā lī shī kīn bō pē yī jī sōng bā shī. Hwā jīn bīn gē ngā jī ngī shī nī lō sī tō kīn jā kān zō chīn shī bīn gā zī dīn sāng hī dāng. Bē jī shō yōng nī shī tsō rū dā rā kīn jī bē yōng sā bā rā kā shū bīn gā zī dīn sāng hī dāng yīn bīn. Xi Jinping ge de sa bi zhong guo qi ju ding bie shi zu lu che gong ban zhe de xi tao luo xin ngo qian wang sheng la dang zi xi de luo xi ti jie bu shou jie bu shong dan bu de bu de ji jie che ge qin ding bie ni ba dan mang zu li ji xi bie chen gen song jie ni ba bu yong bu da gong fei dong wei jie de shou dan che ding jie ni ba jie ga qin ding jie ren jie dong se ba xi ba dan dang ge luo xin zi shou dan de sa bi dang ge bu shong zi ju shou you ni la de xi ba yang yong jian mang ki lu su li de cong du gong de la da deng sa xie ba zhong ha ma de yin de cu bin de xie dian peng zuo jue zuo de de zong wa ni bu bu shou dan ju kong bu shou de yin li bu shou ji la ming ni bu da gong bei dan qi ci tou yue dian jia de jing jiao le qiang ge xi de jiang na sa ba da dian sa sa bi lu su bi shou li de shou yong ni bing bu ren yin de yong wa xie ge ba dan xi jin ping ge de le sa bi zhong guo qi ju ding bie xie zu lu jie gong ba dian ni ma na suo shong xie jiao le tang zhong xie gui xian dīrā sābī gāngshū lā dīnī mūnā shūngwē līdīng kā dhīpiu kērtōng wā tāng māng yī lō sū bī cī hīng bā gāngchū sābnī mūnbō tāng dīnī lō sū tiāng kōng gui chab līk sū tōng wā xiāng cī tō wē kī lī gīng gī bōng kā dī dī lō sū dīnī bāng chū tāng xī sū pī jīn chō jīr xiā yu chū bī nī bā kērtōng gui bā lō sū dīnī cīn zā hī dīng bī līdīng lā gui tōng gui hīng tō rō lō sū nī tī chī nī bā ndī bā tāng gā jī cīn zā ngā chū tāng hī dīng bā rāng dā sū shūng xī jīr gui tāng dī yang nong zang bong mei jiu jie lu kang suo zong nian nam zhang zu ren la xia yu hu ta zhe dao san ti qi qi ding bie xing zhu li dan niu jie zang ma su jie tian li la jie shu xi gui ba bu jie ku kong bang jiu dan xi zu pi ji dong jiu dan song jie dang zi xi gui xin lu si ti jie bu xiu qin zai xi ding bie li qian dian bi yao bu xi de bu jie lu suo bu da gong ping zhu wei lang bu sa ba diu gui ba lu si ti jie bu xiu li ji bie bu xiu ning du da bi yao bu dang ni yang da bi si dian li ji da wang zu ba dang lao da xi bi tie bie dian ni qi dang ma di tian zhi ya tian yong zhi gui bi dong wei tie bie dian ni qin jia ke jie ta ju la xia yu zhi bi tie bie dian ni qi ji xi de xie zou lu dong le jian jie bu yong sa ban zu zhi dang lu si do qi jia ke dang zhong han ma le jun ti cu ba di jie li xi ti wei quan bu gui xi song ba xi cong di dao 中央给北街里的用的促进用的抗击主任员把张队长中央赞助别理解局当别人跟克隆听见当期别话是啰嗦不当不学行天当中起来开的北学先看见老兵北学理解别听没记见你们别人那话是从这马作广王军政党和金兵给不当不要二姐追莫从的从年北街啰嗦别的狂别动着当 로소 나 경이 창고 된초 시네 편지 템바 자주 수제디 공결 예리나 바시 버디거디 회진 빈다 기비 자커제 존니 리게 남자 중요다 메니 종제니 로반 머리 향로 경 버존 행주 로편 니제 종제 리리 라사 로자 라사 베징 최디 롬제 라사 게위 로편 로르샤레 모장 견리지 버존 로편 제 신간 고유 다게 천내 최다간 기서 편니 로시 차공제 배쇼 리지 히린비에 팀을 즈고 마시 로킹제 자카타 규다 쿠콩 반조 다 시소 페이지 동절의 협의 조서다 장용제 마게 로소 리르 총주 공제 라다 대한 초시에서 로시 티네 카리 배쇼 제서 소라 따기 나바시 랑송 용제 오지 순신 중다 랑후과 중요다 자카 리콩 젠제 쳔바다 카드 배쇼 신킨제 신킨다 종제제 로시 신진 쳔바 로킹제 겐크라 롱티 겐제 시어 효바시
1: Choma tabi pyo che katangbi, jaya tenli pechi tsokin to, rang yong che, jaya tenli bida gongpe yong jir tingkia jirje tang, tana kasa ziyo. Rang yong che so jun che, ruli shu jir tang, rin jo rinbara tengza xin ni, rik jo ling jir tang, Lene Hebza, Jada Deba, Tora Jashiki, Shoman B. Tine, Hune Jade. Jia Tene De, Tengkong Jelly Kane, Banjo Jelly Kan Jade. Tene Korean, Pejin Roger Tengre Kinje, Jolie Tene Jet, Naba Sabati Jamashi.
2: Daddy Jan Jia Tuni Piji Tu Kinji, Tuni T. Birida J. Tusibi, Lady Kai Kinje Dudi, Ranju Jan Jia Tuni Piji Dui, Dunsan Rangija Junji, Gidu Tu, Mumber Sibata, Tukin Tu Chukaka Riju Piwata. Tuni Kurin Hussein, Jada Dubasu, Tuni Piji Dui Tija, Gazi Dreyer, Jedu Chubu Siyabaji. Chiri Hini Lunki, Banjo Dodan Honiga Gigi Kimua, Wan Junki, Manjo Tunzi Buzi Tija, Gungu Kiru Simbatina, Bujan Raya Tuni La Tibi, Goga Kiku the Ri. Raya Tuni Jani Bata, Lika Kirun Rugi Yubi, Lisi Jayunja, Ninji Tuni Zuni Riki Sombaji. Tongu Hinki, Malu Suzunga, Chilun Ruri Linzi Shundu, Shaliji, Raya Tuni Na. Tungkong ka tang la, bujie ha jang tuwi tuni ki yinbi. Tunzi diwi ya pa jang yu da guo la shi bu, cha da toji rewa yu la, sa ni jia banjo gong pi yung ji yang, chi gu toji rewa yu ki song ba ji. Ran xiu yu hindu cini kan ka wun zi yuan ba suna wang di ji. Niu lu na, ran xiu yu jian zi ya qin zi sa du nu ba tang, kyu zi tu ri xin ba tang. La bar do ju zang tungkong ka ji tu ba ta kai ji, zi ya ge nu ki di tang su bi di jia, cini hin yu tang, la za zhong ji ngu ji xiong yu jia. Dada Zhongji Mangbu Ye Tungu Cangdu Dongdi, Tungi Gongpi Yongjir, Nianji Dang, Dechiu Xiguji Yue Ji Songbaji. Gatangbu Bujinzhaya Tungi Piji Cukinji, Yongxinanga Tungi Biri Nyangli, Tanglan Yangdi, Siyongda Keli, Hienyu, Hienli Ji Xiongmangbu Dohyo Gido Zheyo Ye, Ranjujia Sakuda Zhongji Dungji, Cukinja Zhongji Dang, Nyangli Dohi Di, Ligi Xiatala Juni. Sandui Chidi Hienru Li, Buda Gongpi Yongjir, Gondi Dongji Yibaji. Lazan Zhongji Kini Dang Zhongzi Yuji Yuji Yuanba, Gong Yi Fei Yi. Sibong Zhaya Ge Riju Tungku Ji Li Khan Dui Bishi Ni, Ju Zang Denzu Cha Da Nyubu Tungwa Dang, Xiu Zhu Ge Zhe Kha Lai Su Tungji Ba Zi, Cik Ki Kin Jia So Bi Dang, Zin Zang Gi Su Ma La Tungku Cang Tu Tungji Dang, Zhaya Ge Lin Tui Ki Cha Jia Tui Ni Ko Zhin Tung Sin Si Di, Lazan Rang Yu Jia, Zhaya Ge Chi Di Zha Da Dui Hiu Ki Ri Dang, Zhaya Tui Ni Bun Ji Li Nyi Tu Ba Xia Ji Yin Hi Song Ba Ji. Yezi Zhongqie Jia, Hien Zhu Li, Cine Hien Yu, Chia Da Tini Jia, Zhu Ri Yuan Ba, Zheng Tu Chao Yi. Li Jie Ngan Zui, Cine Zha Tini, Di Xiu Qi Hiu, Qi Ru Dong Di. Cine Da Tun Bi, So Cha La, Ci Er, Chia Da Dong Wa Dang. Tun Li Zhe Kha, Li Su Dong Wa Su Jia, Xia Ta Xi Di. So Cha Jia, Pin Ri, Qi Ru Dong Ji Yin, Hi Song Ba Ji. Tiang Du Zhongqie, Zhu Li Xie Jia Cha Zhe Jing Gin, Kua Yuan Ba, Pu Bu Zha Yi Ji. Tiang Du Ran Yu Zha Rang Mu Chi, Dun Du Zhu Jia Dang, Zhe Ya Ngo Zheng, Chi Jia Da Jia Jiu Jiang Ga Yu Bi. Zhuli Tuni Piji Yongjir, Mangi Zangbu Dingyue. Li Jingan Zui Tungku Jili Kier Ye Cou Di, Gyundi Ni Pei Dang Goga Danzi, Danba Dunyi Ki Xiaji Yin Hie Songba Ji. Loga Zhongji Kini Dang Zhongzi Yuji Yuri Yuanba Ngunbu Cilin Ki. Loga Zhongji La, Nindu Jami Nyekyo Zaji Luan Zhiyang Guo Zhang Chi Nyekyo Zaji Dang, Sun Du Ni, Nindu Nyekyo Zangan Luan Zhiyang Guo Zhang, Chi Sun Ju So Ji Da Nindu Par Mang Du Xi Ni. Zhuli Tuni Jia, Mangi Jun Kimi Ba Ding Dun Zhu Yi Yue, Li Jingan Zui Xin Kang Kun Yu Ba Dang, So Cha Xi Dang Lei Su Tung A Su Xi Ni, Zhongzi Da Ji Yong Jir Gun Di Dong Ji Yin Hie Song Ba Ji. Ninzhi Zhongji Hin Li Dang Zhongzi Yu Jia, Zhuli Dang Qi Tunzi Kui Ye Kuo Zhang, Cao Fei Fei Yi. Ninzhi Gong Ya Su Ju Zhang Zhe Ya Yue, Li Jingan Zui Yu Di Ki Ju Zhang Zhe Ya So Cha Xi Jia Qi Ru Tung A Dang, Li Nui Kuo Zhin Tung Si Qi Ni, Ninzhi Zhe Ya Ge Zha Da Dui Hiu Qi Ru Dong Ji Yin Hie Song Ba Ji. Nagyo Zhongjie Kini Da Zhongzi Yu Jia Yu Zhang Yuan Ba Bima No Bu, Li Jingan Zui San Dui Qi Ding Zhuli Tunzi, Kuo Zhu Kuo Jia Di Yi Ngi Ni La Tang Bu Mei Di, Zhuli Do Qi Zhongqi Dui Bi, La Dar San Qi Dun Qiu Ya Bu Xi Ni, Zhuli Bu Qi Ti Pin Zhi Tui Ba Dang, Xian Kang Tun Chun Nan Bi Qiu Su, Xiu Ji Ling Wan Xia Ji Yin Hie Song Ba Ji. Nga Ri Sa Guo Kini Da Zhongzi Yu Jia Yu Zhang Yuan Ba, Qiu Ba Yi. Nga Ri Sa Guo Lan Zhe Yang Guo Zhang Chi Nye Qiu Zha Zhu Yu Bi Nang, Zhong Chang Guo Zhang, Dun Dung Aja Sun Ju Cao Ji Yue Bi, Dina Qi Ding Zhu Li Pi Ji Dong Yi Li Kha Yin. Li Jingan Zui, Tun Li Kuo Zhin Tung Si Xi Ba Tang, Ku Kung Jia Zha Da Du Ni, Xian Kang Ding Ren Zhu Li Pi Ji Dong Ji Yin Hie Song Ba Ji.
3: Ran Xiu Yong Jia Lü Zhang Zhen Cu Gai Jue Yi Ba Tang, Ma Ren Jia Su Ji Lü Zhang Zhen Cu Gai Zhu Bi, Zhen Dun Nan Zha Ka, Cha Zha Wo Nga Xi Yi Yue. Ma Ren Lou Jia Bi Gin Zhen Dun Yu Zhu Wa Tang, Pingba Bulu Da, Bumi Jia Lin Chu Bulu, Xia Zhu Bulu Su, Nanja Mang Bu Hien, Zhen Du Zha Zha Bi Du Su Lhe Yu Bi. San Ni Ka Ge Lü Zhe Ba Cui, Zhen Rang Meng Zha Wei Nang, Rang Nui Gan Yuan Dun Yi Yi Ba Shi.
0: Xie Zhi Jiu Su Nian, Ma Ren Lu Jie, Bi Gin Zhen De Yi Zhe Zhong Jir, Tong Zhen Yi Bi Lü Zhe Kang Nang, Ca Su Hu De Xi Ba Tang, Nga Zhu Qiu Zhe Jiu Ba Ren, Yi Zhe Meng Zha Wei Kang Nga Yi, Cao Qiong Gen Zhen De, རིམ་པ་ཡེན་གོ་ཚུབ་ཏམ་དེམ་རུང་ཅེན་དེ་དང་རིམ་པ་ཅེན་དེ་སོ་ཟ་ཟ་པོ་ཤིཡ་ཤེ་ཇོ་ཇེས་